0: parma winga a ai parma ati khadi antusho dama putho makwa makutho kwa kanruyu tai dama kut atu samkhnik dama ne atu samkhnik nasung risk makhnik kanruyu tinkhri kanruyu tilasri ilum dama ne pitchil après ran a uno khani pilmgni kan khkai to kan kto pilkai to khlun pilmgni makutsu awai kert khopuk après rat a atukhtoranilkput goch uno khani tali Awil sertak lukun. Khotin. Tamman ni kwaza shoput. Kuin of ni plashukka. Nim loni awil sertak lukun. Sacht. Tufknaki jaiskam. Tufknaki. Unomk. Kuin of swani fa. Ka totin se siulahto itu awil sehta mufkenan.
1: Kaya gol kahtang kahtang.
0: Mufkenaki. Kaya gol reka.
2: I kaya gol reka.
3: Hi Mary, good morning.
2: Good morning.
3: Yeah, tau nasu. Ay pansu. Hi agulut, good morning agulut. Magkakul magkasiglum.
2: Oh yana.
3: Si naklinga bitjakin ritam siya. Tagariyusum ta ay viyoni. Kaya gafkan ritak tagariyusum ta taktatseni. Huy nga si naklo. Kaya gawto yakse nga tawam tagariyusma ilini. Pilara nga.
2: Itu toy ni tu ruta putwang kuta tama kut
3: ya kui nga khut toy ay riyo sumni cham kna sushu nga makutlu aya aya khut ta ang yak snuk kuk tau kutoni alu layut khong ka khui awani mani 2006. Di piyazaw na ang ayukama alulaf kayo't lakot nga magunod kayo't chutnik ang yawli walk snukuguli walk for wheels ang yu't siso imumak tunok may Ligak na luki. Tama tuyuk suku umyok tuklong. Kaya gok lang.

0: kait lokal to kwalinga loki dulla chunga kailang kasu di chukni kat tamak put klik morning arlutk
1: good morning
0: yeah
1: I toya nakaya ka ko I toya nakpa
2: Dot night. Yeah, you can't be hurt.
3: Hmm. Good morning.
4: Good morning.
3: Hi, you're the shower.
4: Hi.
3: I'm going to Amita Ganakstram Nakakadugusu Anamakan Ruyut Kasha Amita Ganakskinata Pilskaput Kim Stut Mutoni Suta Beka Tau Maluta Su Jumistuting Kim Kseri Lani Luting or Kim Kseri Kamanko I am a little bit Pinat saya kan tuan suku kong nang tunuk sim hidup sak buk tahun apilu. Tuan suku sama naya kan suku su ikhna buk lizngari cik. Kami tak ngari lu tim suku. Sim hidup mengenai tengah pamas tamas negeman licik ni lu. Pasuka, kani, kinunam si, set kagani per kat pasita ikayong nakto tapikum tatalay kan. Isinam ta awat ay tu, isinay puto kani ka ikayong kakapot, si makto kakasugiso. Ang ligata, sa kung mga pinakasabitan. Unaerneka amatar lukawabit akhraak nikayin sahtipa. Unukutwa kurisenenka. Doatsun idukti si maksikaluki dalsalleaktai talleaksuki. Pangnunakturunaritik ni luki tamakut si maksut Saksenka, kiton ko kagaw tasan niyunon, isnan kamata yuki, simkiri lang siya. Kung kuda ngayo kauluta, magutlit na ut kahlit na ut tapot isnan niya, tutkaram niya. Tiyunas kapot pit, sukita magut kanruyut. Kan ruyut mula singlet. Isnepok sukut isneng sa nang kasus nepok anak pail gata. Tidyan kito kan ruyut kaksuku. Anam lata mar. Ang kudas ang utsuh kut kalaruta kami si simhtuh pail gati. Atita atam takan ruyut pail gati. Tama ko tangod sa perkait.
4: Good daging sundering or daging the good sally. Dorsuk
1: e do Guyana Kayak of the Doys, Akunatali Umyam Kitchen, Dorton to meet that Hadden Hook

0: er mag gut alles gut nie. Doch naruchtare luki die Lune. Juan guta jetzt guna da bis kluta. Jetzt kiskum da alin pachtikukut. Yama nasu unnom ayakiyotit. Juan kutok toi tamman yangtisi. Ilamtni. Ilamtnum toatin piskumanritlas. Piskumanritlas kupsikut alin taknilo kwasu. Kaispinilo. Taunu kwa nasaw. Takuam jatskuna ta pikumta tama kutuan kanruyut put niitlas anga yukam ta kanruyutait umyong chaut kluk huang kuta umyong chaut kluk ikayut kutikinne
1: kaya gulgaktang kutuk
0: sasakuna tukat nisiktuk ii kaya gulga.
2: Good morning.
0: Good morning.
2: Kichpawatam kaya gan kisto. Yeah. Ako daw na si kapatid kita ni tugnaw kasinta. Umkone ako ni kita kaniya kitpaktiya kam na siniya kaftakat kaniya. Kwat pigum ta sekaya nga doksa tilit ni. Rinagme at tao si mi kitfakti aram na sini. Nas kiksuki ayo kanrilu si tanriyat. Agunawa ito ka kamakot ng kansula kasat sit. So ay sukuis parami kwat ng kongkuta tao to at pigum ta kuis permikat na tama kasat si perkaw luki kwatin kanak toal lirit toa si kitwak siya kanak kanakum ta kuis permikat ng kanak kanak siksu ta paif chilu ta kanrut kumak selingunik kwat susu imkun kanrut kumalas ng kamoral ranik tamak tamak toal ranik tamakun ako kudawa ay example laksuki kali su aguna aguna ay kaya uti trastika kuna ayok kunatin kali nuna nipit yutpit yut illet illi ni kwatinto ay kung ako kalakta kamaruiti kung to'y siyapi ng rama kalakta lang ayaw kumuntar taring ng rituk na ayaw ng rama awa ayaw na ayaw kiyol ra ito kapitul ra to at mpiyuksuk ko kaluta magun kanuta kanag piyuksuta kaya sunta magut bilas kilit na umasam tumag at uyakit magut ayak chudit lutet nukut masinatu. Awunokani Peter Jacob baka yuktuyu kami kansani kwat nitsoka janritramini. Una hoka yuktuyu kakyuktsok igaw timan rilingut kanrum kanrut kumak selingutsu pitiksuki tamakunka toka pastis katiut toya chali sua mannokhani toniya kantramini tamatum peter seka pakhodni sokatarin nesumku man makut khane khan reyat pai pelami tap khnreling rat pesko maluki toy khokwa igawzngita yugunun tamaskuit tarengumme tetamakut tagom pasti makselingut igaz ngan rilingut sa makutay giyom ta kingulagat ta nasun ritak kait pas kumaluki kuis pami kwat na kitwak til kut fakti kat anil tapi kum tuhat kan fakti kugut. Akan rut kuwiar luku aku kutiu lat kan rut kret kan rut kumak seling. Kat situ tamat zara. Aku kutawan el drat kiduk sekat kuat nta beda kali good morning.
3: Ya, ay sasak put nang nak kuan ikwa. Jo kuya nak sakaya ga aya ga utkni tamak si ni su ni tlaya ni su jadi umi ku kutfak si kumta stamiret mi jadi ni su ni nak si kutfik

0: National Native News is produced by Kawanak Broadcast Corporation with funding by the Corporation for Public Broadcasting.
1: Looking to exhibit, enhance, or share your artistic talents and cultural knowledge? Crazy Horse Memorial has artist residencies, performance opportunities, and more. Application deadline is January 31st at crazyhorsememorial.org, who support this show. Support by Drummond Woodsum, a full-service law firm whose nationally recognized tribal nations practice provides services to tribal nations and their enterprises and to companies that do business with tribes across the country. More at dwmlaw.com.
0: Native Voice One, the Native American Radio Network.
2: Kuingatoy, agumanunso isinang kasun gilama. Iwit na yuksa umiyak sa kaugunahwatin. At kahukimumi isinakaita kamang iyut. Ilumun, matang kalrado na yuk. Makutsu amakalutin mikitunik bilay takulit nito akwi. Matang kalas kulang. To ay chamuk toh pini. Tagwam to ay amunal kut musini tra awak na yasiluni. Ang lisa kawan yuk pinginak suku. Chunahwa una umiak suku pisini kit. Huang kuda yang ngahto ay yuitu kutakwa pak. Chunahwa. Bilgurluta pingait sinilkut. Aguna kuina umia kakamku piungallo tsaknaksa uitatfknaku tsalliaklaku piugluku pituska tsakaakuina kakappeaka sinil. Mikilinguuna sangkhtukatam. Yuhtankhtuk. Kuingatua yok na katam yuktan klasko. Chaknagan mo tayt mo isklu kimi kilingut. Nakait sakat mo isklu kuna ko man na naka kame kwit na sobray na itun pitul sinidla kaya. Mikilingo tangwa o kasam ni uka ni spagka. Mo isko kasam ni Mogis ko man rita ka mga nakakait supi ngayon at ngamil kakunag. Ang lisa ka mga tsalang naluting supi yuit, supi yuit sinit. Tagwam to ay akus kaktaman na kingan piksu ko. Kanag nakasakakting tumogis ko kinako. To ay Kang kulum dahil ni nasusuam dahil tamman yung nasuam ta. Tawang huwag kan rotsting kung ako atin. Ako magnan kapinga yun ugut. Mikapeh pagnating so uyoksik miking kami. Akna mo ignalisrim kan rotsuang ako atin. Ispanik. Kinakulutin bigubit kaya nakasakakluku. Ukut mikilingutan utat bifkanak, nakasakad bifkanak. Uso ko naksukunay at kapistutin. Uso ko naknay tutin. Dawam. Espanag pinriling akpat. Ukutan utarait mugis ko rakufki. Nutan si uso ko naksikfa. Tsunakakwat na. Ilumun ang nagsayat lang to sumikling o makakait siya ito wakakami. Ang udit magutmayak sakaluting bisu tulit mikcha kang kami ang uksaya. Ang huta ni kailu ni piyokak kami. Tangit kasu ang lani yuito. Doh yung kami. Takkan kwatan to ay Mugis kumalo ni kais kanis mugis kumalo ko pia kami. Nutantang sama ni chitlachto ko. sagamikun supio atuluni. Huingat doay nasun chukuyutik loa yukunik pillama. Nasun risngang kaktoa ilaksa kakachanimun. Uni chit kapista ikhnani angudit madrun lun. Taguam makali suki unnoa kumi atakumi. Chakloam nunas ngasem nitamani. Chiun rama peanga kakma kuktakam uyurma ni kufiakta kaksik ngato. Kawaktua kasi niyama. Maat ni tahtua yuhtay saakshim kufiakta kaluni hatwa trakta kaluni. Makutwa nukharma illait nangu mafuknating nukkai. Chamikluki nukkat kutini luki. Doai taukut ang lisham angut. Jalarit suidut illait pulisaulutin samakamang su. Ay pangshuyak sikit attau sikapik saidokta wamnatsloaka. Huatin doai miklingok. Kaya nga, aki tulungan at siksa ka ang litsak din. Tagamiluni ka ito akan. Aksik kapagal nga doon ayoko. Tagkan kaniman na utuman rilingan. Makumakuni. Mukiskukuluni, makumaskukuni. Kaniman na mukiskukuluni. Kena ko sa kami kung ita siya, ako tayo kung so ayok suni ang lili ko ni suta ng lichak ni chali na suya kung ako kwat nam kuinga panis ko ko pisko ka kwat ifnay si tamagot poyat sa kalu kitang bagpuk na si tago mangulbaw kitang bagak suki sang kahit ang ulmaktun kaitut ayaw kutsit makutsangit na ulamang so ang ulmaktun. Tagam to ay kwatan mo isksuni ang litsaw masak tsallarit suitokso. To ay tagam mo iskumapukunani piskwa kami. So atuksaw natin so family tawot binan kamukni. To ay makutkifting nakot mikilingot. Ang liyaktus hat kifting nakot. At ang sasad ayaw ko siya kumuktun kaso ng liyaktus hating manitsik kat taring nakotikok to ako. Taksirikan nga to at ikayot na kumiyakso ko kalakat ako yan.
3: Today's KCUK Chupik Word of the Day. Waka, we avaktak jo awa. Aganagam kanagayaga onika. Damaskupchi watan piluchi. Misusuk. Misusuk. Ganisak. Misusuk. Ganisak. Misusuk. Missulak. Kuyana nichuni luchi biuchi.
4: Okay, good afternoon, nichunil gani. The Waswawai Chupik Valuchi by the late Eula David. Child rearing. Chupik word, missulak, ganisak. Missulak. Missulak, ganisak. Idawa, good afternoon, Nichnil Gani, Idawa, so one ich auch wait. Hast du mich da an, Okay, you can tell the coast of Nakhbaki Vichnanani, Hanachne Ukrokol, good nogami, Dawasu, Ivichne Ukrokol, good jelly, Kanagaloni, Ganamiko, mine gunny. Booklet 30 Dawa did Nano gain the climbing 15 to 25 miles per hour. Adak Baklamirlach Basuloni, Ivichne Ukrokol, Gadagami. Booklet 30 Dawa did Nano gain the climbing 15 to 25 miles per hour. Tasimeratimi Amirlach Basculoni, Ivichne Clocologo, Charlie Canegaloni, Unogumi Dawasu, Ivichne Clocologo, Charlie Canegaloni, Ramico Minerani, Boxit has 30 Dawa, did Nano Rin, the Laxim Gana coming 10 to 20 miles per hour, Chayuga Ramis 35 miles per hour. Tasimed Madagoni, Ivichne Clocologa Dagami, Amirlach Basculoni, Canachne Clocologo, Boxit has 30 Mawadini, Anokasne Laxim Gana coming 10 to 20 miles per hour. Casco Kim Delta Coast. Hanak Bagami Galone, Han Evirat Kne, Clocologo Jali, Hanagalone, Boxet has 30 Dawa, Ditney, Anno Kishinaga Clemming 15 to 30 miles per hour, Chayuga Ramish 45 miles per hour, Unogumi. Adag Bakla Miralone, Evirat Kne, Clocologa Dagmi, Dawaso Kane, Ratchne, Clocologo, Unukogos and Gingogan. Booklet has 30 Dawa, Ditney, Anno Kinaga Clemming 10 to 25 miles per hour, Chayuga Ramish 40 miles per hour. Tasimeratimika, Amirlach Basculoni, Canirach Kneu, Clocolgo, Nogami, Dawasu. Yeah. Booklet has 30 Dawa, did Nano, Gazniga, Klimgana, coming 10 to 25 miles per hour.

ayak yugabut everyday school laktugatut sali wangkuta parents at ni kiktakso na ki ni chwil nga atakan kukulo ko ilini wat na kutaknum takan kutaka kut ilini wat na asil nga mong chilang siknilod wat na taklod nga asid nga dut tagam kan napagkakalod ng ilayt umiwin kitutut ilini siwang tukhe kamang chali umiwin kitutut akchakalok man na ikayo kaya ka ng chali at kan simta ko kung ma wat kaso na ayok kutsit ayok ka kahit wat makuta ay kayo wapot asit nilo kipi wakum tiki taw asit chikot asik nilo kisupi ka kakum tiki pata kalo kisili ni hey you're doing good asik tun you're doing well good job pikal gani umiyukwet kuyikakit tuti.